0: So dun si daddy nga di galing angin siya magaway ka angan muna nga nang bagaway nga bagaway di kapong ka di pasar
1: bagaway di kapwa
0: so rami lah ha.
1: Kupa kok ikut tak biasa lah.
0: Oh, jami biasa. Mati ngene ni. Kapo ngene, mati ngene ni.
1: Agi
0: okay, mana mun di pasar, sekira pasar lah jami. Mati. Mana mun ngabak muti bena biasa de, biasa de. So okay ni, di gele ni, dem sila dingi selamat gawai ka angan ka. So perbara DJ ta, ko mena bara. So perbara pamna pamna 2FM daya. Okay, selamat gawai 2026.
1: Yo, selamat gawai kita duduk ingan. Selamat gawai 2026 duduk ingan.
0: Okay, terima kasih. Bye-bye.
1: Okay, bye-bye. Bye-bye.

banan joan o ti jalang o sang angge jalang o sang we banna ko e ba ya na re bo e ja ka na tan bo ra pa te nan daram man yok ne lo.